Aya ha umu hoyama, aya ha umu mu umu kwa uya. Ao yok va ang pa talao va ang uma mu lalai tanita wa nawita.

Na tewa, hunanu isne mayan na matiwa. Ay na tewa, umumi yang kisa, kita umi aonan. Papita yan po tewa, hihin ye pa kamiese. Papikipi an sa akpit, itam ikuyanes katsit akiki. Nakitam tewa ye pa kam, itati mo'y. Hihi taas awin kakyang. Papipo sa tayong kahit ahopite kayang umag. Tewa angka, umuti mo'y aw. Kupiya tutak italabay ito kay bayani. Papian ihihi mo yang tewa itam it. Hakti mai sunanep, hakamiti mai te hakamhi te tibak kupila bayit ang tawisak. Umakate kayang kakuspi umahin putaw pa umaket kenaan ti mai yang o tatayo mo. Hakupi te kay te, haknabot mo sungyanen po maitama miya atat po yan ikispayit mo sayos. Tatawit hihi ta ang hakte kay te, haknabot mo haki auhi tahini aatotak. Uma tuwa sa tayom nanapin kasi yung uma ka kapan yung uma itaho pila bay te kay bayan uma te kay bay yap uma somay uma kwamay uma nga may uma namay amami kupiya tutan yap tuwa itala bay pasima itam son hisat pahan la bay pashin yapakam akies ni papian sa Hakim yan tete kaye nana mi pahan kwa saya tetang itam sa sayom nyak itam tete kaya itam kesin itahu pila bayi ya tetang kime au itsi betoting buita mau sang itam kuksi yang pumap itamai ka kahupia tetanya ka nana nak buita mai punish la doang nak buita mbawa yok tetika na hupi te kaita pana yan a songo pang akunya ita ka pamina mi sucha hupia tang puina mi isobe ikwabe ni ikunya a merit yang ina mi pang ka kwang um ka pa kam na himi tan um hupia tani puma sucha pe pa kam hupia to ta um tewa amami a tani um ka pa kam na himi tan ya yan hakimi a ya to tang no umatewa Buat itala baye terkai baye umaya pakamak songka. Uya boyes ni umak mung bastotene. Umhapi tewat yak itah itahim. Itam petama tap yan. Puyan it yak itam hihin kaci ingwa. Uma ca sayong puyak tewat nana pita uma zosong ya hihi kia. Uma kaya pakam umengemui umenamui. Tispi umu somui umu kwamui Amu minana pinyi aatutani Bu umaka kanana pinyi pakam yesni Uma wungwe yokto tek songka tewa umu kati ang wawayani Hakza kau kanana pinyi aatang Basa kau yaatak Pam tekaye pam hita hapi ak tewa mung basting Uma obi kapan hakam yeset umaya pakam Umu kati ukaliani Hakpan te uya wakati Nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam tukyanta yetakam aksinong disubi tutim tatak may sukak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam duwa kati may sukakam hinsat kyan Umaobi kapan hakam yeset umaya umakati ukalyan. Uyomi hakami umakalyan. Sukya sinmui angami. Payasa.

painatuwa yepimoy tatatak may tuwan. Hihinakamsen okalani paipi kasose ang piho pito kayang anikyang put hapi as pumaobe ka kamatat lani it itaw hupi lavay putak hapi hupi matiyot putak hapi itam yang pu itawi mi ang as enang hinsa kwestina pu pay okyo itamem itatim kahupito kayang ka okyo kushinpas suyan hita au mati wisni pang kivanawit ima itatotim pu piu ima ita mama pu it hopihi ta pu piu ang kahinsa kwest nyok ovi puma as ovi it au unang tatven ovi ima zazayom itatim itamem ima tuwa ovi kananahin kina kya kyang ima umungay umunamay umusomay umutahamay ima au putungway yung Umuming asaw hita yung aatotan, pa itam hakawat pangwang yaka of itam na yan ansa ita hupilabaye ang itam na alawisa. Bu it hapipiw, itam soosoyam ak hakam hupisinom it hita itatwi ang nap hinsakwisa. Pahana nakpam family values. Put happy itam piw as ovi hush ngui wisni. Pu ak hakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua buwanta it itatimu amangam that it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang ak hakam hoitan. It hopihi tanit pu it happy pahanwe wat piw katsit. Pai nuwa pi itam pu pangkalaw wisa. Now itam songka love yan wise put ak soso ya mong was yan. Bu yan it happy bill ita. Wu wuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is pipu my happy hug ang hita to weevang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Bu ita tahamwe. Natuwa pan wung ka na bu my happy. Au tu kai maka ovi yep hakam bu tuwa nutum so am teka. But na au bu wu wan ma. Kus panek ove hakimoy ansa au ihihi ta lavai pu ita tewi hapi hakimoy au yu aato tangono. Pai pihak zainen pu kau hin wuwango. Pas ason kus hakian wuyok te wunive pu pasat hak kus put ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke nakso yani. Pai nap haki pai hak halai tingo tisyan. Hima alungo haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ilkalang mo. Pupiw hakihita tuwing takpay ang tahak piw aw unang tak mo. Nak ovi umaang kay ovi umakati hapi ilkal yani. Paipantik itam hapi wuya voyep yani. Nak ihupit himuat hapi ak hakam. Papa nagwang kati itam yeswan. Ovi umaang kay ovi umakati ilkal yani. Uma somat yakam yumat yakam tahamat somat kwamat. Uma ovi umu timui umu memui au unang tavi inge Uma tuat pumuhita te tunayan Pai songka tuat hisat wuwi akam tote Sen tuat iu am tote so am tote Tuat put ang wuwaye Sen piu ang ayo nyong hakne Pai yasa askwale